fe mo se ba o ko soro o ku gbo o wo adu elija elija ba ina soro ina gbo o wo adu maria maria bio